Sambi. Sumpanti panno bhagavanto avaka sangho sanghang namami. Hantamayang buddhasa bhagavanto upapan kanamaka rangkaro ma se.